0: nwaanyị amụtapụ nwa nwa ụmụ ọmụ na-agba naanị a before n'ihe ọma abatara ya n'ụlọ n'ishi ike maka na na moro na ma rio ndo chuwo ru dikeko kondo shuru pa ne wenti shibu ma ga na nchi ma ka anya kai mare ru makoro maka ejad okay shupa diko na na mario pa na rio shu makoro mi ken godo dikeke no oye makwa usheje keje wenete oku ho umu nwanya ari ofru ka je wenete oku pa me ka anya ara o ka je wenete oku ho ke dozoko no won be next aja ni akwa shupa diko kogza ka rapa ni pez pa nwike no maka na okwu nure ese ogza onwo yi maru ka na aga ya aka jiko shu mo koroma na obu ndumodu ndi enye nyu ayi bu o ma do mo koroma jaran kwa bibe na agwa nyu unu jiko ka ipoko ne toko okwu ho mo ka amere ka haze kenye ko mo koroma daram ibe o ma jakwa ba anya ka maru ngwa oja ja bu oja kwa ndu wa na adu ndu wa na adu na ogara anyi detio o mo koroma na odo mo odo ma na jiko na amenyu ko obu ndumodu ana ma baru nu abar jikon ana ma ri onyu nu ma ndu no nu udu ije jikon ti aka ka akwa gboku wones unu mondo furafo da agwa anya ifu nu putari be hom na shi na ejekeri meji mi ije ka onyu sha wo were mari ifu jikon unu anọ ni be nwa nem unu nda takwa Christmas onwa ka akwa gboku wones ru makorom ka nda chi char chi aka nda oja chi go ngwa orba ka mari rpa ka eja cha anya makorom na ana ma ri onyu nu Napa Jesus.
1: Amen. Una nu wibo kuro. Oku ho mundu no ko tu shi wonete kena. Ka mgba oguta kwara ka unu ni ejiko ma ka onu were puko ban. Maka na anyi kokwa ma amuri onu no were gbo. Eh? Oburo ye nwa ndu kuro ni ishi ndu kuro no bu. Ima na ojiko vuga, unu bu ojiko ga walk. Bebe.
2: No walk.
1: Unu ga da. Unu meka nye obu hu ni neducha oko oko sho da jeke
2: eyo
1: unu mare unu ke weje amen no ri obu fa zara ali unu eh ni nya no pa no pa ga ba na ka obra mba no pa na ali onyu unu ndu do nu bu ta brodo ta Nigeria o ma ebe obu na ga eshi shi
2: ri kon ja ti aka ke
1: do zo ku ho mo nu che ne he na na anya unu jiko ti yunya bu okwu onu ya bi umu ado mo kro ma zara agu unu unu jikon eh na bi ba mu no mfe ka ari aka unu ti yo no no so that gi bo ma batakwa bu unu ka ma no mgbo bata unu ni na enwe ka onya ba anuri onu ta aru kwa nu
2: ta aru no
1: eh eh ai na emekwe no na aga na anya anya ai shiru ka ndu ma unu o ka nye kwa ma ka o sha na ezigeshi no o fe wuti na bo wudu wo cho eh eh asiri na jara ayi nura na jara ndi oku na ahu maka oku jere jegheri onu akwa na asa ndeghi ife umuadu umukoroma nwere ike ịgwa gọọmenti maka ihe gbasara oku ndi umukoroma transfoma ahoma na ekwu okwu
0: onye ishi anyị ndị ishi anyị ekene m unu nke onye chukwu onye zere ife anyị na-arị unu bụ na umukoroma vrivu anyị abụọ bichara ajeje na-enechere ife niile ma waya o ma nke transfoma nọ mana ife anyị na-arị unu bụ transfoma na na-anaghị ejuru ụmụkọrọma dịka na anyị na-arị aka unu ka mgbe ojike ka aja ka ọ bakarị bụ ka oru anyị maka na ọ bụ nanụ ọma chịrị anyị ọ na-ada ova pawa ọ na-akarị ivarụ na-akarị dịka nọ anyị na-arị unu ka unu mmeka ebere ma anyị ka ọ dịrị ịbọ
1: ibe ọ na-ekwu bụ na transfoma na na-ebugoro uwe ụmụkọrọ m oke ngwu o nwere ndị nọ n'akụkụ ikono jebe akụkụ ibe o nwere ndị
2: fobere
1: ụmụnna o nwere ndị ụmụ ji aroke o
2: nwere
1: eyi ndị bụ ife agụ na ibe nakwa bụ na ofu transfoma ebugoro maka na ewetakwa ọka ere enwe n'ọga dịka orion ọ gbawakọrọ fon ọ gbawakọrọ frij ọ gbawakọrọ ọnwa na ba na-arịọ ndị gọọmenti kụbati ihe aka ba n'akwụkwọ ọ bụrụ dịrị ịbụ nọ ka emegbere banye ọ bụrụ na ọ bụ naanị baba nwe vuru unu ti ka eke emegbegwere banye ịbọ ba na-arịọkwa arịọ ikpere ba nọkwa na
2: na-eme bizines ọ na-evi nte frij
1: ndị jọ na-emeghechi bizines ọ na-evi ntebe frij ọ ga-abụ spika ba ji akpọ egwu were eme ndị mmadụ enjoy daara m ndị onye ife nwere ike ikwu ma maka ihe gbasara ibe ndị Fulani na-eme na ịhụ ọrụ ndịba ndụbu unu n'ụmụkọrọma na ịhụ agụ nke unu nwere esiri nke unu na-arịghị esi ọrụ ndị bụ unu chọrọ ịgwa gọọmenti maka anya.
3: Ihe m chọrọ ịgwa gọọmenti maka anya bụ nke m sụrụ ana na sụchara ana ka onye ọrụ na ndị nnabọ niile anyị niile nọ nke ọhụụ ma ọ bụ ha naghị ịba agụ n'obu na-edi ime ezi. Ihe m jere ya n'ọrụ bụ 150,000 mana Fulani bịara overnight revuru ha were ọkpado ọga ha niile na ine ekute ọfọ ọma aga taa akara arara rieta ji arara rieta abana arara rieta ụgọ onweghị ibe na ọbụna adaghari ebe ebe. Ndị ụfọdụ kwenyere onuri ada onwere onye okwere mvugbute na amari aka gọọmenti paadi keke gbata akara anyị otu enyemaka
2: anyị achọrọ Fulani ebe anyị
3: Fulani egbukwa anyị
2: Fulani
3: emekwa na anyị anapụghị eri nri na ọ nweghị onye nwere obi ifu ya agụja aka ọrụ onwe anyị kọrọ na-edo aka ọnụ be were ọkpa dị apụ kụnyere agwụ egbukwa anyị ka a na-ekwukwa afọ ha na afa dije na ama mere ọjị ka ụjọ adị maka ibi rụtara afọ ha mebi na-etukwu kwesị na afa bọhụkwa onwebụghị one na anya ha pepe mụ na onwe m na-aga m ta nsha akpụri ọrịa nnechere detibere onwe m ndị ọzọ na-efi igberigbe atọ na-apụ gọọmenti dịgo gbata akara anyị otu enyemaka na ahụ Fulani. Tụfakarị na ifu anyị na-eto ife akarị aka udekwa ihe nwoke anyị bụ
2: udekwa
3: na bibi anyị na-arịọ
1: na ibe ọ na-akọwa bụ na ibe ndị ochie na-emebebe na ọpara aka and na ibe ọbụ nwa kwuru bụ eziokwu ya nwafọ nwa afọ bụdị dị o nwere nri a na-akọta afọ nwa nwa bibi ji ka eriri wee dịgbara na ọrụ sizin ọrụ ọbụ adaba n'afọ ọbụ na-aja nụ ndị be anyị bụ ọnwa ndị nọ n'ihu ọrụ bụ ọnwa apaghaghị aka ebugaji ndụn ndụn chụrụ ọbụ afụfụ dị na-enye tatarụ n'afọ ọhụụ gara aga were dapụ ọnwa wee kọkọta nke ọ bụrụ n'afọ nwa nwa mana ndị Fulani ekweghị na-ezu ike echemere ba ga na-eje nke nwere iruro ha na-ata ba ga aha ya ma ọma agụ niile ehe ọmụ nke ba na-eje ata iruro ehe ọmụ ha ya ọma agụ ọmịrị na-ewee dobazọ nke ụmụnwaanyị na-arụ ọrụ ka na mkpa ezi na azụ ngụnọbụ mabụ ndị ụmụkọ mabụ ga-eshi ibibi agụ ọmụ ji ama ibe m na-ekwu na mkpa ezi nke bachiri oke mgbe ọbụla ba ga n'ipe ọma agụ ga-eshi ngwa ka ba rụwa na tọba ọnwụbụ ibe m kwa chọrịkwara adabụ ọ ga bụ na iruro adaghị m na-eje atara akara chọbụ na iruro adịghị m na-eje atara akpụ m mabụ akpụkpụ m mabụ ketere n'ike ọhụụ mmeri bụ ọnwa bụ nwoke naanị kọchara abana abana bụ kọrọ na ime anụ ọmụ niile ma ibe ifi jere fonye isi ịma ụwere ụkwụ ponye isi n'elu ibe niile ga-anọ na-enere enwe o rutere elu ike gwọ igbe dị bụba nwa ndị mabụ na-akọghị eshi ndị nọchiri bụ akụkọ nke afọ na-eshiba na-ata akadi paga aha ịdị iruro tado ọhụba akadi ọ nwekwara ere ọdụ ya bụ ihe ka onye ebe ọ na-arịọ uru bụ ndị gọọmenti ndị okwu na-eru n'ọnụ be anyị ka unu tinye bụ okwu ọnụ ka a marala ka eweje eme nke onye Fulani fụtara shi onye na-akọ ọrụ madam I pay for this grass you are cutting you cut and finish I carry my cow come I put my cow there you chop maize you chop corn you chop cassava onye ọ na-arụ ọrụ na nwa ekirio ndị onye ọma ishi na ịkwụrụ ya bụ ụgwọ ikwugodo ụgwọ grass ọ bụ nke ọmụmụ anyị na-arụ ọrụ bụ nke grass nye ya nọ grass dịcha na-akwa agụ gọọmenti ọchịrịkwu nnụnụ n'onu be n'ife ya gbasara ya
2: mere egbe anyị
1: bikọsi ihe m na-agwa unu bụ na agwụ nke afọ nwakụkwa aka njọ maka na ndị be anyị akọ kwa orere ba ji akọ ọrụ eyi akpụba ga-abụrụ ha mechekwara na-enwe afọ ọkụ dị ya ịna apụra ji enufute akpụ ma abacha ma ire na onweghị ọ dahapụghị ere ha ọma ya bụ ife anyịche ka anyị gwa unu daarị nụ ndeghị ife ụnụ bụ ụmụ nwaanyị ụmụkọrọ mmeworo ụka ha na-achị ha na-akọ ogene fotabakwanụ voters card onye ji enwe ụbogo ji akwa gbata voters card a ji ga-enweje enye aka were tụọ vootu nwa a na-akwado n'afọ na-aja.
0: Ndị isi anyị ekene m unu
1: anyị ekwego
0: ife anyị meworo aha aja anyị ekpetawa m meni ma ndị ọmụ kpoju uti n'ime moto na ịtọ jere udi emeghị ụwa bụ moto na ndịbanyị ha aja na anyị na-akarị unu ma ọhụ emere eme ka ekpetekarị ya anyị maka na onye ejighị kaadị ejikata vootu ndị omeworo eme ka ekpetarịbe na-arịọkwa unu dịkọ kunu vutekwete ke ranye kada gbakwata machine kwa we gbakwata maka no aga vute machine nanu oni onwe ibo nedut amufu aga ga gba moto dia onwe ibo edut na agbar moto o manaba onye idokwe iditekwere onanu kwa no naba nebu no ga abakoro oga ko ga gwe government zikon shi be mna ma ari unu ari kwa mu mokoro ma obu fa shwa she vute aka una machine nu nevro una una akporo hon na maka ari unu kunu futa na igwe je gba kaado onye je agba kaada aso wono ina cha chugbo onye de kwa je agba kaada ti ronye rai kaada bu ko onu ijike ije ku oku futa kwa na igwe mu ma agba obia mu okoro obia ma ndi ne ma ndi nna je kwa je agba kaada ti ron onje ka cha anyi onwe hu na onye poro no wa na cho no pa na emike dika ka futa ka na igwe je agba kaada gba voters card efte kwa voters card wa unu dika ka futa na igwe je agba anyi Sundu mokoro mbo kengo dama no unu bipam na agwa umu na monfta ja agba card card bo unu na ekuru anyi onkwe ngbo je eru iji bo card nwa yejiko bo school nwa yejiko bo unu agwa government maka ne shoko wadram futa kwa ni gwe da agba card onwa diko na ma yonyu so mokoro mbo kengo dama ma woke ma wan don mokoro ma ma ga na ma okoro bia ma uma agba obia futa ndi agba card onwa ni gwe diko
1: okay na nu ihe nwa nna nwa ya kwuru o na ari ndu mokoro ma nile Unu nukwa ka akuru ogene, unu dike eke futa no, ele ndo oboja futa asho, ka eme yintebe nye bibe, ashina, nohu imere eme ndi ibu ofuta, nohu mere ere, mwiti kwa zere tuku ni imu no weshi na unwe ibu ofuta, nohu kuna mwo ti ikwa ka futa, ni ebede ibe ndo obo na ako, onu kwa ibe medene ni ebeda, onu kwa ibe kudene, kuna mwo e soro ti, obu yitu kuna ni imu no shi, Hamarekwa government. I am only the government to work. Man, government to work. How am I carrying government to work?
2: Yes.
1: Yeah, you. How carry government to work? Uno jadi ambe kwa ibe kwa shiranyo mume. Kani haizor government ibe kwa jike merisirany. Eh, yeah. Mbaga ye mefege na noga pano chuko ga bodor. Man, nkepo wani iba nekubo. Obo ni imare ni imwe te voters card. Go bambo. Bundu mokoro mokem go gbambo
2: kuni ngwe futa
1: inu nuku ogene futa banu no niketi mpa health center
3: onu lokara ngwaka
1: eyo onu lokara ngwaka ayi na ekene kwa onye obun ibo ma ayi na ekwu bu ndegu iju nu no primary school du no mokoro ma unu enwere ndu nguzu shu unu enwere ibe furu ebu ndo nye jika agwa anye ro jikwata kwu
3: eyo ndu government na ye kenu Ayenwego Ya ba ozo do ki ben Ayenwego ndunkus Ndo afara fobo ndo community bando na akwo fangu Do nye kuzu na na ga na kuzuru class na eto Uma aka ya na ya mata akwo duto ndunkus ada
1: Nga bo ndunkus ha na wete no government
3: Nda na wete no government Omo anwo ha efo All her dad and under community, Ben,
2: I won't do water.
3: I know you're on the government to show a dico. The taker I in London, cause the dicker can. Oh, my color men wind in cause that I'm not.
1: Okay,
3: no dicker, but I ain't no say a macan. Yabos other key bay, I know you're cool. No dicker, man, I ain't
2: no problem.
3: But oh, my color mo came where better, no more color mo came where I am winding cause.
1: Bun ibe wana iwa ene jo nekubo no primary school enwere bebe bezo gama primary school umokoroma okwa ngashaka mezo gama umokoroma primary school eyu unebonere mi wana obere mje bronye zo gama owe fomo non umokoroma primary school no bu community bibe na atego Wara akundu ndu nkuzu ba wetere bebe bunda na eko volunteer. Wana akwe
4: auxiliary.
1: Okay, auxiliary. Thank you very much. Manager mau. Bibe na akutu ugwa baje enye ndu home bu ndu nkuzu home. No ibe de ka ndu nkuzu government. Ba government na akwa ugwa. Adoli ene bebe. Bunu that primary school home. Na ibe na ndu government. Unu mara ku unu merebe. Eyi,
3: na
1: ndun kus. Eyi, da ran. Kan je ezumike na ina na chiten wo. Eyi.

0: na nata mru ziko nu jeke nja mo na koro ai na ario ndu na no na outside kwa nyeburu nu aka kunu baro nu nu ziko nu ai na ario nu no bondo modon na enye nu na ma baro nu abar anya ma onye bo onye ma no bo onye outside na je me nu anya ma o bo onye imu nu anya ma ziko nu ai na ario nu jeke nja mo aka oro emeti apa umokoro maka nu ba na emeti apa nwe ndiri na na emeti kwa kwa ziko na ana mari unu o bu ndumodu na enye unu so mu umu oke ngodu mu mu mokorom a mari unu na ari na ana mabaru unu abar
1: da o loye ngodu oku a na ari ndu mokorom ani ne umu yutu ngoru bi kwa ife o mana imadu ko mbe ji afughi ego ijike weje ebido business mo bu kwugo nke ije ka ma oru bitu meka no no na noro ga futa kwere enwe igwe kwa okpa aka ni ichi ndu muanya ni ya na akokwa oru mo bu ni ya na ashokwa mo bu ni ya na egbukwa akwa ibe ewa nwu unu na enye ni ichi ije were phone butukuru bitu no opopuru ona anashi
0: abuga akoru
1: iwere ogotiru ifa anu no ko yiru 5000 ko yiru 7 no ndu bagoter o ma ka bo 5 ko yi ga no ede wibo mera je ko ru jo chu
0: ni de yi chiche ne
1: eh aga sho lu ri ri me ko fu fe ta kwa ni ja rio nka nga sho ibo ma nya
0: sho ma por
1: ma no ngu yi ju phone ru he kri ndo na pite go no ni ru akwukwo yo ma na wen ko ife nwo te nke ri enu den no che ju na ni we chite na akwu akwu to kwa ma bo no phone ga anya hu ni chite na akwu to ibo ma nya no ngu wi iru abari fọnụ ha ha bịa tọkwakwa anụ nọ ihe haịkwa na ọha
0: ihe
1: mana ọ bụ ibija na ekwu okwu mana ọ na-akọntrol ndị na-eyi ụzọ ebem anya mana akwụ niile ga-achachi ihu ụmụ nwaanyị ọchọkwọ ndị jike egbe akwụ ike adị mabụ narị ọ bụrụ onye nanị na-egbe akwụ onye ya ejebe ibe eje egwu onye a na-achọgharị ibụkwa ụmụ nwaanyị bụga na echekwakwa onye na-egbe akwụ mana ụmụ be anyị ngwụcha mana obibi ọma na-enye na ishi igwe ha ngwụkwa akwụ na-asị ịmawa ego n'ọfụta nna mawa ego na ji egbuzi akwụ bọ anyị anaghị achọ ihu were ogbugbo akwụ n'ọbụ ọrụ mana ọ bụ ka ọnwa ji afụta gị ka ọhụ fụtara gị were enu were mana eji bene were dịrị mkpụ wee fụtaba ndị nka nhọ na-enye akwụ ekweta echi mmanya a na-eleghe echi obere oge bụ na ọdụ ka ha maka na onwe ha ewu ndị iko ebe dụ ha na-atinye anya rie na-ere a ga-awa nkwụ ụmụnne ndị ụmụkọrọma bụ ndị nọ n'obodo oyibo ga-eshi unu jikọ ụmụnne anyị ndị ọnwa dịkwa njikere ịma ọrụ ka unu nye aka unu enweghị platfọm ndị nọ n'ime ezu piji unu ndị nọ n'ime ezu chọbachi ụmụ igoro ebe dị redi ịma ọrụ ka enwee ebe a tịerọba nyebe ihe ebe a na-arịọ
0: ndị ọmara amụ ka enyere ha aka kaba bido
1: eyo ọngwụ ha anyị chetara onye nwere ibu obodo ikwu anyị ji ka akpọ akara ekwentị anyị kpọkwa anya ibe ịkpọkwa anyị ka ikene ndị dakwutere anyị maọbụ na onwere ife ịchọrọ ịgbaziri anyị maọbụ na onwere ife ịchọrọ ịdụ na anyị dị redi ka anyị nụọ onugo ịnụwa akara ekwentị anyị nwa ma anyị na-ekwu okwu onye bụ 091-60-00-5945 ọhụ igwe jikwatakwa anyị n'ikwu ka anyị ịgwa anyị ife ị nwere ike ịgwa anyị dịka anyị na-ekwu na ndị takwutere anyị nkwụ ma bụ ụmụadụ mokọrọ m oke ngwo eyo ọ bụkwa na isonyere anyị mgbe o bukwuru Hello? Onye ka anyị kelere?
2: Onye m na-ekele bụkwa aga nke Iroka.
1: Ok, ndị nke ife akpa anyị.
2: Abụ m onye afa, ebu m amụsa.
1: Ok.
2: Anyị na-ekele ndị ọmụmụkọrọma n'ọrụ ụfọdụ, abụ m ekele unu niile n'otu n'agha Jizọs.
3: Amen!
2: Abụ m nwa na-egbo na benchọ nwa oke eke.
1: Ok.
2: Onye m na-azụ ugo dị bụ nwunye m. Ụnụ niile na-amasị m unu n'otu n'otu, a na-ekele unu.
0: Ka ị na-eche gị ka ịkpọghachi azụ wo?
1: ke na onye obuna mhm ngukwata kwa governor unu ekwu omukwata kai were eche ko

0: kawana moroha. O kawana moroha. O jose mogo. O jose mogo. O wana uzi. O wana uzi. O gana adarega mma. Ezu no uno mma. Ezu no sipania. Wane mo. Wane mo. Onye obula choro gam ni fafa gam ni fega na abiara. Gunu o nwa banyo. Unu ga na eje eje na abata abata. Chineke ga na eduru unu. Eje eje abata abata. Adibe unu ni unu na spend the radio anu. Chineke ga kwachi unu maji kwuru maji na ha Jesus. O ga akwa unu na ha je na ha. Anye ke nei na ha Jesus.
1: Of Spain. Ga ra shi. Ibe wani ni me na eme na anyo. Eze chita oke je ka akwuga na afa ni na oge ni no.
0: Amen.
1: Kwaga ututu kwaga shusha kwaga angasha. Edu kotako ibe o machiku uje ke emberi ga onu. Maka nipe tu napa na arega apa etu gora. Oja adere gume bebe napa Jesus.
2: Ndi ba in darin.
1: Ka adu mane.
2: Keta no nwa munye ba muri ebe. Wale bacha. Awo gwa ndi ka akbora ayin na ika nende kwa anyu. Oga ga nwa yobogo. Rona hu onu. Onu da anyu nwa. Aje ba aje ni shin jedobu. Eh? Leju ke mo hre onwe nekene ndi leju ugunye nekene ndi nike ugunye nekene ndi egede ugunye ndi akwa ugunye ndi igwe be nile bu ndi igwe ndu bu ugunye nile ibe nile ugunye moro ayi na shuku unu igwe
0: igwe
2: ayi na ekene igwe nile ndu ndu bu ugunye wo umu ugunye wo nile mpo eshi kenekwe igwe eze dike kenekwe igwe ndo jebo ogene nini igwe nde eze agu nini igwe ndo nkano ogu anu nri ibe nini nini nini nji akpo mje chite afafa wena ashunu nkonye chukwere nasi ne kenekwe uzi nini ni igwe nini no bebe aina ashukunu chukwa nobodunu nka oma ka afa wako oma kwa aranyi mma I na kene kwa onye obuna.
0: Ise o.
2: Wala shin ko echi kwa sho zero.
0: Ise.
2: Ndu na lu la bu ndu abu gunya cha lu ku kingdom. Ibe nwa yi na eme nku mabo bo sho ka nine. No na ewota aka na le kere nke ebo no ga bu tu okrok pam. Na nye du mu ile ya bu ibe. Eye. Bo sho ka nine bu na na kwa aba anye nku mabo. Afa radio afa ezumez radio station program ayi na eme boshoka unu ga anu kwa na da nno nyere anyi ayi ne tegari uche mako nyiko nya bu mamuri onu ko bara anyi onye obun ngwa dara
1: mane
2: dara
1: dara ne afa wa
0: ada afa wa ada afa wa ni ka de je a cha ru
3: Weekend.